0: soon to open. Ramen Ko Tahoe Road.
1: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
2: Sinumala, Hinebra na!
3: Jeans Tanalo promo na!
2: Tignan ang ilalim ng Celio account
3: ng Hinebra product.
2: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na!
4: From July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 06489 series of 2026. Drink responsibly.
5: Huwag kalimutang tingnan ng ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa Casey.
2: This song is brought to you by
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade.

0: That song was brought to you by
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
2: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: Morning yo, mas kaganda kasama ang nag-iisang Diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joy ride on OKFM. It's Daisy.
0: Yes, maganda morning. Ay, nabawal pa rin isang Diyosa Casey. Yes, ngayong araw ng Saturday, Sabado today, at 5 po ng buwan ng Setyembre. Ayan, batiin natin ang magandang-magandang umaga lahat po ng mga manong drivers. Siyempre, kahit medyo kulang sa pasahero today, kasi it's Saturday. Patuloy pa rin po naghahatid sa Dots and Dots, hatid ang mga pasahero. Good morning! Kamusta po ang mga... Kamusta po mga Bebe Labs? Ito namang Bebe Labs ko ang aga-aga. Oh. Sino naman magbibigay niyan? Siyempre, kaklasiko. Ito talaga, Bebe Labs, ang cute-cute mo.
4: Wow!
0: Ang aga-aga, Bebe Labs, ha? Oy, thank you nga pala. Ayan, sa padala ng aking classmate na si Joanne. Ayan, thank you, Mars. O, kung nasan ka man, dyan ka lang. Oy, batiin din natin, syempre, lahat pa ng mga nasa palengke ngayon, mga nasa opisina, kahit Sabado, nagtatrabaho. And of course, lahat po ng mga establishments na nakatutok po sa atin. Ako, magpa-check kayong attendance today. Para naman mas ganahan tayong magpataririk tabi kansa yung mga kansyon. Text nyo po ako sa 0931-106-7672. Again, number po namin, 0931-106-7672. Ayan, medyo malat ng very slight si Josie Casey dahil nakiparty tayo kagabi. Nag-attend tayo ng birthday ni 50th birthday ni Sir Levy Olivar. Ayan, ng GSIS. Yan, tabi kita dyan sa Lola Feelings, Kasubanggita. Nakiparty tabi kita. Nakiparty-party. Ayan, kaya medyo malat si Casey. And, oy, good morning din po sa lahat ng mga panaderyang nakatutok po sa mga bakery na nakatutok po sa atin. Maganda-magandang umaga. Diyan lamang po kayo dahil ako po ang bahala sa inyong morning dahil gusto ko okay ka.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
9: Sinuma na, Hinebra na,
10: Instanalo promo na.
9: Tignan ang ilalim ng Selyo account
10: ng Hinebra product.
9: At i-claim ang premyo sa partner outlet test siya.

at sa Jeneline Mercado sa kanyang kahit sandali. Ayan, kung meron ka bang, kung bibigyan ka ng pagkakataon na kahit sandali, eh magawa mo. Ano kaya yun? Ha? Ako siguro kahit sandali, tulog. Kula ng tulog. Para yung anak ko sabi nung wala lang. Siyempre Sabado, di ba? Sabi ng anak na, Papa, ayokong mag-ano, ayokong pumunta sa ganito kasi gusto ko matulog. Diba? Yung anak kong 12 years old pa lang pero ang mindset, kwarentahin na. Gusto na matulog. Kulang sa tulog. Ay, kaway-kaway sa lahat pa ng mga kulang sa tulog ngayong Sabadong ito. Sabi Digdi, sabi-tabi ni Eden Dar, nagpatikwil, good morning, Diyos. Pagreet naman po, Digdi, si King Store, always kami naka-OKFM habang busy sa tindahan. Ayan, sana all BC, sabi ni Eden Daria. And good morning din. Ayan, kay sino ba yung maaga nag-text dito? Ay, si Boss, ano, si Boss Dante. Ayan, good morning mga taga Zeogenic Zeolite. Hello po. And si Marichelle Noga. Ayan, sabi niya, happy Saturday. Ayan, sige, hello baby girl. Ano bang pinagkakabisibisihan natin ngayong Sabado? So iba tabi nagralaba, diba? Maganda ang weather, maganda ang panahon natin. And medyo nagpakita na ng very slight si Mayon. Kasi diba, nitong mga nakarang araw, parang di na tabi na sila ang kalag ni Mayon. Ngunyan tabi, girl, tabi, nagpahiling na tabi si Mayon. So, ibig ba sabihin nun, konti na lang? Or paano na? Bawala na yung haze? O, kasi diba si Mayon, itong mga nakarang araw, parang, ano ba? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Pero kanina, nagpakita na yung konting sulawas tabi. Hindi na lawas lang, diba? Hello. Sige, shout out kina Mark J. Lestado and Jaime Manzanillo. Sige, magandang umaga po. At syempre, magandang umaga rin. Oy, si Manay Ramona. Tabi Manay? Ako Manay, gusto ko makaiba ko pa si Mama. Kasi ate, kaso ngunyan, wala na si Mama. Sana kahit sandali, makaiba ko pa kuta. Ay, yung baga baby girl, yan ang mga mamundong partikan buhay. Kaya diba sabi ko nga, habang nandyan yung taong mahalin nyo ng bongga. Kasi yun nga, pag wala na, wali na. So, diba, sakit. Pero ayan, sige, ganun talaga ang buhay, baby girl. Una-una lang yan. Sige lang. And shout out po kay Mama Vivian Baluncio. Busy mag-rap ghost kay Kalunggay. Ayan. While nagmamati sa kuya. Talaga naman. Sige, pahit sila tabi ang pag-rap ghost kay Kalunggay. Ano bang masarap na ulam? Ano bang masarap na luto sa Kalunggay? Yung pinag-usapan natin kahapon, diba? Kasi sabi ko nga sa Source Sugar, meron silang yellow bell. Sa Albay, why not Kalunggay? Diba? Albay, Kalunggay. Uy, condolence, sabi baby girl. Ayan, kay Ramona Bilaro. Pahit sana, baby girl. Prayers po, ha? Sige, pahit sana. Sige, dire-diretso po tayo sa ating pag-joyride. Dahil gusto ko, okay ka. Here's Ronnie Leung sa kanyang Gusto Kita.

97.1 UKFM. Gusto ko, okay ka. Oras natin, it's 13 minutes. Malipas po ang alas G sa pagka-morning. Oy, syempre, dire-diretso pa rin po ang ating pag-joyride ngayong araw ng Sabado. Oy nga pala sa Lunes, ha, magkakaroon pala ng ano tawag dito, parada. May parada, tabi. Syempre, dahil fiesta na sa Daraga, diba, sa 8. So, magkakaroon po ng parada.

5 ng umaga, sarado na. Paano tabi ako kainin makaluwas? Hello, kaway-kaway sa mga taga First Park. Walang pasok sa Lunes. Oo, kasi alas 5 pa lang sarado na yung ano. Sarado na yung kalsada. So paano yung mga alas 4 pa lang, alis na kami sa bahay, ganun. Matang-aga naman. Matang-aga din ginawa mga alas no, mga alas 6:30, ganun, alas 7. Oh, 'di ba? Alas 5 ng umaga mga bakla. Sarado na. Ito sabi digdia. Ano da? Aba sa Lunes po yan ah. So sa lahat po ng mga motorista, naka-post naman po ito sa kanilang ano, sa kanilang Facebook page. Ayan, abiso sa publiko pansamantalang pagsasara ng mga kalsada. Ayan, as early as 5 a.m. Sa September 7. Ayan, that's on Monday. Ayan, from Legazpi going to Daraga. All PUJs going to 3rd District shall take Magayon Drive to Junction Tagas, then turn left to Lakandula, Binitayan to Junction Banyag, turn right going to their point of destination. And meron pa rin dito going to Kamalig. Ayan, dadaan po kayo ng Magayon Drive, Maruroy Spillway, Maruroy Road, and Junction Daraga going to your destination. So ang tanong, yung mga nandoon, yung mga like sa First Park, di ba? Yung mga sa BC, yung mga pupunta ng Legazpi. O mga alas 4 pa lang gumising na tayo. O, lakad-lakad na din pag may time. O, alas 4, sa bagay. O, SM, di po ako papasok sa Lunes. Wala. Sarado ang kalsada. O, yung mga estudyante, paano yun?

number 7. Good luck. Sige. And, oy, hello pa, shoutout po. Ay, ang mga taga Nong's Meat Shop, nakikinig daw po sila ng bonggang-bongga. Sige, magandang umaga po. At syempre sa mga nagagulay tabi sa mga oras na ini. Pait-pait sila tabi ka mo. And of course, sa mga nag-sibot-sibot na tabi, ta syempre, di ba? Yung mga kapitbahay ko sa Daraga. Fiesta po sa kanila. Sa amin hindi. Sa kapitbahay lang namin ng fiesta. Ayan, advance happy fiesta. Pero yun nga. SM, Lunes po, day of si Casey, hanggang Tuesday, hanggang Wednesday. Ano sa Linggo? Kapali, sa Linggo. Aloka. Sige! Ay, dire-direjo po ang ating pag-jury. Medyo malat si Casey. Dire-direjo po tayo dahil gusto ko. Okay ka. Okay ka.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hey, baby, catering service na!
3: Catering services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
2: AVP Catering Services.
3: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legaspi City. Follow us on Facebook.
4: Kidney care time!
5: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Yeah!

0: puso'ng baby.
1: Morning nyo, mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-join right on OKFM. It's Casey!
2: 97.1 OKFM, gusto ko, okay ka. Alas natin, 12 minutes, mga liba, saan nagubrubay litabi, as in, nagpapadaplos na alas 11 nin, pagka 8. Ayan, talaga pag mga ganyan ang kanta, tawag dito para ma... Nautsan tabi ako. Pero tabi ako mautsan. Hindi ko na carry yung mga ganyang palaban na kanta, di ba? Oh, pero oy, kaway-kaway kay ano ha, kay Maring Marcel ha. Iba si Maring Ma, yung kumari ko talagang kasi di ba may uso ngayon? Di ba before na uso yung Zumba, di ba? Ngayon pag nag-ano ka, pag nag sumasayaw, parang may stepper, may

saan ako kaway-kaway sa mga katulad ko. Ano, Ate Dimples? Oh, ang ganda kaya ano, 'di ba? Para pag nag ano, pag tinitingnan mo, talaga sabay na sabay sila. Pero pag ikaw na 'yung nandoon, ang hirap pala. So, I changed my mind. Wag na lang. Sige, buffet na lang. Balik na lang tayo dun sa mga pang-common. Buffet na lang, ganun. Exercise. Siyempre, 'di ba? Dapat may mga pag medyo nagkakaedad. Dapat ano na din, kumbaga, healthy-healthy. Healthy-healthy-hide. Pero doon lang tayo sa kaya natin. O, kasi mahirap naman yung ipilit natin yung mga bagay-bagay na hindi natin kaya. Tulad nun, grotabi ako mautusan. hindi na pwede. You know? Siguro ng mga kalakasan, ng mga kabataan, ganyan. Yung mga ano pa tayo, mga hayok pa tayo sa dance floor. Pwede. Pero pag mga ganitong katandaan na, oo, mag-ano na, katingko na lang ang kabandi. And, ayan, katingko habang na nanonood ng mga AI movies na feeling mo ikaw ang tagapagmana. Diba? And feeling mo minsan naghahanap ka rin talaga ng iyong ano yon, yung iyong alpha mate. Alpha mate. Diba? Ay, batihin natin. Maganda na hali. Lahat po ng mga lumalapang na sa oras na iti. At syempre yung iba naman dahil malapit na nga ang fest na talaga. Sa 8, diba? Sa Tuesday. Yung iba siguro nakagawa na ba kayo ng buko salad na talagang pinipili nyo kung kanino nyo lang isi-serve. Nang leche plan. Ayan, sabi nga, diba? Ewan ko nung unang panahon, mga ganun. Kapag may pabuko salad, oy, special to, ha? Talagang nilalabas lang yung buko salad pag special na pa na tao yung ano. Pero pag mga, ano lang, wala lang. Sige, mag-leche flan ka na lang.

buko man yan, macaroni, ano pa ba, fruit salad. Kaway-kaway sa inyo. Sana maimbitahan nyo naman kami sa fiesta sa inyo. Malapit lang po ang daraga. Diba, Ate Dimples? Super lapit lang ng daraga. Sana ma-invite nyo kami. Sabi ko nga, fiesta sa kapitbahay namin. Sa amin hindi pa nag-fiesta. Pero taga daraga. Kaloka. Sige, dire-diretso po natin ang tugtugan. Dahil gusto ko, okay ka. Ito may nag-text. Ang Graham Tigaluwa sa mga VIP lang. Grabe siya. O ano na? O sige na, go. Ilaban mo na yan, be. Sige na, mapunan tabihan pabaili. Yahoo! Tira!

0: Ako si Iran. Gusto ko, okay ka.
1: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
2: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
1: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
3: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Gonsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukasin dapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
4: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
5: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's Complete Bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

Catch up. Oy, alas na din. It's 10 minutes before po sumabit ang alas 12 ng tanghali. Ay, susunod, abangan nyo po. Sugar Azucar para pa yung sweet lunch break hanggang sweet afternoons. Sa Lunes naman, tabi kita mag-arangawan kun makakalaog ako sa Lunes. Taalas 5 pa sana, sarado na ang dalan. Ano ating dimples? Kung makakalaog ako sa Lunes. Sige, bye-bye na. And lagi yung tatandaan, God loves you. Bye. Oy, happy birthday kay Ella Lativio. Happy birthday, baby girl. Hello kay Rehan. Cheyenne, hello sa iyo, baby girl.

0: Stay active, stay confident with Frida.
1: Ayang sayo niya, bakit kaya?
2: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: tanghali na naman po sa ating lahat. Isang masayang araw ng Saturday po ulit.
1: Wow!
0: Sa inyo mga ka-OK. Yan, narinig niyo po Van Halen with Jump. Kayo po ba, ano po ba ang nakakapagpatalon sa inyo ngayong araw na ito ka-OK?
1: Wow!
0: Napapatalon, ang isang tao napapatalon kasi nga, it's a sign of success, di ba?
2: Oh, di ba? Winner!
0: Kaya kung nakakatalon ka pa, nako, for sure, congratulate mo ang sarili mo no, kung nakakapagtalon ka pa. Kasi nga, ibig sabihin nun, hindi ka pa mabigat. Kung nakakapag-jump ka pa, nako, i-congratulate mo ang buhay mo. Kasi wala ka pa masyadong chan. Pag hindi ka na nakakatalon, nako, ano, mag-ikot-ikot ka na sa BU Oval. O kaya naman umakyat ka ng Linyon Hill. Or maglakaw-lakaw ka na sa Legazpi Boulevard para dyan sa puro mahiling mo ang guwapuhunon na si Charlemagne Apache. Diba? Habang naglalakad or nag-exercise ka sa Legazpi Boulevard, naku, mapapatalon ka sa sobrang kagwapuhan kang lalaking ini si Charlemagne Apache. Ano? Actually, sabi nga ni kay ni amigo, sugar, dahil ako nagpaparaluwas niya sa muya. Ta, grabe nga, tigbuburukod ngay ako. Tigbuburukod ngay ako ki ayam sa puro. Kap! Kasikaso ka mga ayam! Diyan sa puro! Pero ito ha, mapapatalon to sa tuwa kasi congratulations sa unang batch ng winners natin ng Super Brands Festival ng Willie and Sons. Nako, may mga winners na po tayo ng ating first draw date from July 8 to August 8. Congratulations, Justin Angelo Matienzo. Congratulations din kay Rafael Rivero, Elenita Lubiano, Juvenia Ansano, and of course to Renz Barcelona. Nanalo po kayo ng low-carb rice cooker. Meron na pala ganun, no? May rice cooker na low-carb? Talaga? Ang tali-talino naman nung naka-invento, no, ha? May nanalo din po kayo ng portable retro fruit juicer, garment steamer, and foldable hair dryer. Ano ho? So, claim your prize na lang, or prizes na lang po dyan sa Willie and Sons. Remember, tuloy-tuloy po tong promo natin, no? From Willie and Sons, the Super Brands Festival. So again, congratulations Justin Angelo Matienzo, Rafael Rivero, Elenita Lubiano, Juvenia Ansano, and Renz Barcelona. Kasi, sabi ng Willie and Sons, gusto ko, okay ka.
3: A truly jamming weekend is happening right now. Right now.
4: Philippines, we play the hits. Okay, FM.
5: Okay ka.
0: Bossing Nong! Marhay na unto!

0: Guest ako. Okay ka. Sugar, ako po. Napatalon din. Napatalon ako kan Aleko Bilko Sugar Azucar. Nasala gayod so reading kan naglilibot. That's coming from Ramil of Marquez Street. Sige, at isang gunin natin yung problema mo, or di ko alam kung problema or kaligayahan mo, Ramil. Ever sure? Kagulat-gulat yung bill mo, ha? Tsaka batiin natin mga ka-okay natin sa Jay Cherix na kumakain ngayong tanghalian. Lalong-lalo na kay Ate Nel. Hello, Ate Nel. And of course, to Ate Giselle Calventas. Tsaka sa lahat ng mga ka-okay po natin saan sa Jay Cherix Food Products and Catering Services. Say hi to Warren Madrona Malate. Yun. Tsaka sa, sabi nga ni Ate Josa Casey sa Lunes, ha, alas 5 pa lang yung start ng parade dyan po naman sa Daraga Albay.
1: Wow!
0: Feeling ko magchat-chat yung yaya ni Baby Marcus Maverick. Sir Sugar, gawin nga makalaog. Traffic nga pasiring dyan. Huwag naman sana. So, i-anticipate po natin, no? Kakaroon po tayo ng parade this coming Monday sa kahabaan po ng Daraga Albay. Ano ho? Yun na nga, because of kapistahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Feeling ko, araw-araw ko naman babatiin si Ma'am Sean. Araw-araw naman ako magpapakyut kay Ate Shoni Binaukas. Matindi kasi yung handaan dyan sa kanilang tahanan.
1: Wow!
0: Sa Velasco Subdivision ba yan? Yan. So araw-araw ako magpapa-beautiful eyes kay Ma'am Sean. Baka di ako ma-invite sa kapistahan sa kanila. And speaking of beautiful, say hi to the beautiful couple, Mr. and Mrs. De La Rosa. Ninong Joy and Ninang Agnes. Ninang Agnes, don't forget, size 8. Unitsuka. Anyway, hello po, La Charay Events. Yeah, magandang tanghali po sa kanilang lahat. Anyway, sa oras sa buong Pilipinas, 5 minutes before hitting 1. And time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, pati na rin ho X-ray, ECG at libreng gamot. Bisitahin niyo po sila, Premier MD, located along Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap mula sa Premier MD. Your clinic right in the heart of Legazpi City. At nagpapatuloy ang tugtugan! Kasama si Sugar Azucar, happy birthday to my sister, Amy! Tita Ay, happy, happy birthday to you. It's a Saturday, September 5, 2026. Here's Mayonnaise on Sweet Lunch Break. Dito lamang sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: That song was brought to you by
1: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
2: Gusto ko, okay ka! 97.1! Magbabalik kami! Gusto ko, okay ka!
3: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin
2: and ng baby nyo.
3: I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
4: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. At di mga lab test. Kaya...

0: 97.1 OKFM.
1: Gusto ko OK ka.
2: OKFM. Celebrate life's special moments at Casa Lorenzo. We are ready to host your events, unwind, or simply enjoy great food and coffee. Casa Lorenzo has it all. For your special events, we are opening our doors at our Oscar Hall, Filipiniana Hall, Bonifacio, and Bonifacio Hall with catering, sound system, and professional service. Relax in comfort with our cozy and affordable rooms, perfect for your business trips, family stays, or weekend getaways. Indulge in our freshly brewed coffee, delightful pastries, and hearty meals at Pilar's Cafe. Casa Lorenzo, located at Tagas de Regalbay. Call us at 0915-631-5769. Casa Lorenzo, where Bicolano flavors meet timeless hospitality.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 19.

0: Uyan na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: soon to open. Ramen Co. Tahoe Road.
1: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po, Kuya Buing, kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos pabalik-balik na ako sa doktor, wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Noong pali, natatagaro problemado ka?
5: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kayo ni Padi.
4: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
5: Ano man ang 8SAC?
4: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
5: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa din.
6: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
7: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
8: OK FM! Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, Asindaraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Miranda Street, Legazpi City, as in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana Kang Cope Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
10: Lotus Blue Cafe is now open to serve you. Try their best sellers, ribeye steak, roasted chicken, special herbs and spices, and crispy pork kare-kare. Also take advantage of their coffee combo, coffee and pastry of your choice for only 199 pesos and daily buffet breakfast from 6 a.m. to 10 a.m. for adults, 499 pesos and kids at 299 pesos. They also offer alcoholic and non-alcoholic drinks from 7 p.m. to 11 p.m. Lotus Blue Cafe, open for advanced reservations and walk-in guests, and it's the perfect way to bring people together and make every day a little brighter, because Lotus Blue Cafe accepts small event gathering. For inquiries, call or text at 0969-382-9697. Lotus Blue Cafe is located at a Lotus Blue Hotel at the second floor of Yashana Moligaspi.
11: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, eh tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby, at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
12: OKFM Time. 2:44. Time check is brought to you by
13: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo.
14: Okay FM.
7: Gusto ko. Okay ka.
10: Sweet afternoon. Sugar, asukar. Mahamison ka, sugar.
7: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto the whole okay ka. There you go. Neil Young, Four Strong Winds. Yan. Maugmahon na naman si Padiris mo, ano? Maugmahon na naman nga si Papa Ngaya Sugar Azucar. Kasi plinay mo yung song niya. Neil Young, yeah, Four Strong Winds. Parang panahon lang natin, bigla-bigla nilang umuulan, mga ka-okay. Kasi nga, lumabas ako ng bahagya kanina to sing a birthday song sa aking sister.
1: Wow!
0: And to my sister, SPO100, Aimee, happy birthday to you. Thank you so much for being a mother to my baby Marcus Maverick.
2: Happy birthday!
0: Yan, si Tita Ay. Parang nanay na rin ng baby Marcus Maverick ko.
1: Yay!
0: Diba? Anyways, naku, maraming salamat po for joining me for the past 3 hours of pure music and fun ngayong Saturday, 5th day of September 2026. And, advance happy fiesta, Banwang Daraga. Sa ano ha, next week na yan, September 8 yung kapistahan sa Daraga Albay, no? At saka Monday, i-anticipate na ho natin, early morning pa lang, alas 5, there will be a parade. So para makahabol po kayo sa flag ceremony sa opisina nyo, alas 3 pa lang, on the way na kayo pa opisina, ha? Kasi OOA mo naman, Sugar, ha? Dang, lalong-lali mga galing ng 3rd District of Albay, di ba? Asha, sige, nako, maraming salamat po for joining me ngayong Saturday. At ako po naman ang inyong DJing Mahamis na Contra Diabetes.
3: We love you, Sugar! Sugar na azúcar pa!
0: Sugar! Azúcar! Mapasa inyo ang tamis ng buhay!
1: Yay!
0: Kasi gusto ko, okay ka! Bye-bye!
1: Sugar, azúcar.
4: Okay, ka.

0: I'm sa Ilong Kapa, ka-partner na mahiligon sa...
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mapapataghoy. Under a daygy na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikin. Kakangiri. On OKFM.

0: San Miguel Foods.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pading bigo, kaya naman kanta.
1: Mic test, one, two, test.
0: Pading bigo, magayunong pala ng boses mo ano? Garo pang FM.
2: Anong pang FM pade? So, puro music?
0: Bako?
2: Eh ano?
0: Funeraria Milagrosa.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang ating Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all location.
1: Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop, tumana sa AV Electronics for as low as 6,500. Igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Iguaman in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City, malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
4: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Okay, FM!
6: Gusto ko! OK!

0: Sisa Resto Bar.
1: Located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Dargaalbay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
1: Sa panahon ngayon, dapat mabilis at legit ang service. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Kompleto at maasahang medical care.
0: We have laboratory,
1: animal bite center,
0: ultrasound, and doctor's clinic.
1: We offer fast and accurate diagnostics.
0: Protect yourself and your family.
1: Punta na sa St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center.
0: Located at ground floor, SKD Building.
1: Imelda de Rosas Avenue, Bitatno, Legazpi City.
0: In front of SM City, Legazpi.
1: St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center.
0: Committed to your health every step of the way.
2: Hello, ma'am. Anong pangalan mo? Okay, ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
3: Yun nga, nag-recommend ng ice spa. So, pag-aong beses nga lang kumakka pa ice spa.
2: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate.
4: Ang Minso Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Minso Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: Gardusi po ang inyong unang barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Okay.

0: Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Milk,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of EBTK.
9: Leon, extra strong beer.
10: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Okay, FM! Gusto ko? Okay.

0: Kasama tayo sa kwentuhan at music habang ini-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: ako, okay ka.
1: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
2: Okay, FM!
1: Rush Hour!
3: Gusto ko, okay ka.

0: 101.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
1: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
3: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
4: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw ka daw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
5: Ay, ang saya niya. Bakit kaya?
6: Saniti pa lang ay kita mo na.

0: Sambal bay.
1: Lembut sesarap so Purple Cake Shop.
2: Nompede, natatagaro problema do ka?
3: Subik bakal ko kaya naharong sa subdivision. Haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
2: Pwede mo yan iduluk sa 8SAC.
3: Ano man ang 8SAC?
2: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
3: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa din.
4: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
5: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo, Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
6: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Okay, FM!
9: Gusto ko? Okay!

0: Keika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Dargal, Bay. For promos, visit their FB page, Sisa Resto Bar.
1: Napakilala ko na si Sisa Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinig namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Oligaspe City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
8: Leon, extra strong beer.
9: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Kisi.

0: 101.1.
1: Magbabalik kami.
0: Okay,
1: gusto ko, okay ka.
2: Make every event a little more sweeter. Breeze Candyland, your sweet partner for every celebration. Choose from a wide variety of affordable candies. Available in wholesale and retail. Perfect for party favors, giveaways, and every kiddo's happy moments. Our Candyland is located along Rizal Street, Sagpon, Legazpi City, near Nivera Institute. Breeze Candyland, where every celebration becomes a little more sweeter.
1: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Keika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa Masarap na Hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Eka.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Ika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Noy, Noy, ika ang ilusyon kaning aki ko? Badus baga, panagutan mo ini?
1: May agom na pa ako.
0: Oh, paano ini aki ko?
1: Areglo na lang po. 2 million pag boy, 2.5 million pag girl.
2: Okay. Pero pag nakuwan, give her another chance, ha?
3: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
4: Hi.
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
4: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
6: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
7: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
8: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Monica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Sa inyong magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos marahay na banggi. Province of Albay. And a happy Sabado night, mga ka-okayan. It's a good Saturday night, mga ka-okay. And syempre, ako gabasog. pag-abot ko paligdi, ay pa ako nilogaw. Isyo? Ay, nilokay pala. Hari isa pag-tilmuga, lima pa, ano kita, mapatina. Uy, before, ha? Yeah, saying thank you to Attorney Mart and Attorney Army Sarabella's family po. Yeah, do check out

The new. Ha? The new. Once and Johnny Kitchen. Ay! Diyan po yan sa may Olagbay District, Iligaspi City. Malapit lamang po yan sa DWCL. Kaya, kuhang po niya yan. Uy, gapwerte gal mga pagkakaninda. Oo, meron tayong mga local foods and international foods. Ito talaga. Name it, you got it. Yan. Dito Sir Raymore and sa lahat po ng bumubuo ng Once and Johnny's Kitchen, maraming salamat po. O subukan nyo, o bisitahin nyo, talagang sobrang sarap ng mga pagkain. Di ba? Na-umisa. Actually, sa puro panganay, kandila ko. Sarap! Again, saying thank you to Attorney Mart, Attorney Army, Sarabella's family, and i-check nyo po ang bago nilang, yeah, sabi ko nga kanina, the new Once and Johnny's Kitchen. Di ba? Alam po, may alam nyo na yan eh. Oo, pero ngayon binago na kasi. Hindi lang yan. Suminiram na ang mga pagkakain. Thank you po Sir Raymar at sa lahat po ng staff. Thank you so much. Ha? So happy evening na rin. Happy dinner po. Kaya sa mga nagdidinner po dyan at home, sa mga nagdidinner po sa inda pong boarding house, apartments, or eating outside, eating dinner outside tonight, o magandang gabi po dyan sa inyo. May tip na ako sa inyo, ha? Pag makakanggamukan mga foods outside, baloon or subukan nyo yung bisitahin. Kapwerte kan mga pagkakan. Mga kaibahan nyo naman po tonight, Tawanggina, warang iba, ang Don Romantico kan sa Indong Radio, ang milyonaryong baku lamang suplado, Don Emilio Nar. Magdarangugan at ibahang kupuka mo till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Nine. Saan na po ng inyong greens? Bukas na po ang aking text line. Saan lamang po yan? At 0931-106-7672. 0994-467-9117. Pwede na rin sa aking

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 27 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabangi sa Giraray. Diyos marahay na bangi po dyan sa Induga Boss, ha? And hello at happy evening din. Yan, sa mga solid ko, okay po natin. Diyan po yan sa first, dito sa second, and diyan po sa third district ng Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo. Hope okay na okay man po ha, ang sa indong Saturday night dyan. Ha? Again, say hello po and happy evening sa mga solid okay po natin dyan sa first, dito sa second, and dyan po sa third district ng Albay. Sarabay dyan! Dyan man din ha, sa mga solid okay natin sa Sorsogon City, Masbate and Catanduanes. Diyan man dahil ha. Sa may Rapu-Rapu, Albay. Hello po dyan sa inyo. Sa mga naka-stream online here and abroad. Hello! Magandang gabi! And also sa mga solid coffee din natin dyan. Sa Midnight Market ng Daraga. And dyan din sa may Midnight Market ng Legazpi City. Sa mga nasa pasyaran, magandang gabi! Happy, happy Saturday night! Ah, sa mga yaraon man po, mga solid kaukay natin dyan sa may Highlands Legazpi and dito din sa may Sawangan Park. Ah, magandang gabi! Dyan sa may Legazpi Boulevard, hello! At yun naman, sa mga nasa biyahe pa, mga solid ka-okay po natin nakatutok, ha?

garahe hanggang sa paggarahe. Magandang gabi. Salamat. Pati naman po sa mga jeepney drivers natin sa biyahe ngunyan pong pagkabanggi. Mga biyaheng Daragali Gaspi. Mga kuys, hello! Happy Sabado nights po dyan sa inyo, ha? Pasayalo sa inyong mga pasayero dyan. Yeso na nga nasa biyahe na tonight. So biyahe hanggang alas 12 at sa mga biyahe hanggang bukas sa early morning palamaya. Yan. Sarabay man dyan sa mga duty drivers natin na going to 1st District and 3rd District ng Albay. Magandang gabi po dyan sa iyo, sir. And also, so nasa biyahe na mismo, ha? So mga nasa bus, PhilCab, UV, taxi, mga GrabCar drivers po natin dyan. Magandang gabi po, mga sir. Hello! Sa mga tricycle drivers man, nahiraon pa, dyan po sa Hindang Paradahan, digdi sa Legazpi, dyan po sa Albay, and Daraga.

So tamang nasa pag-ronda na, magandang gabi. Sa mga e-bikes, LE tribes, hello po dyan sa inyo. Again, sa mga 5E vehicles and sa mga riders, parundum ko po yan, pirmi. Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!

0: Heto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Night
3: 97.1 OKFM.
4: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. 22 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi and welcome na po sa kuyang second hour. Dito po yan sa The Big Night all the way till 10. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio na. Yeah, say hello to Ate Gina at sa mga solid ko, okay po natin dyan sa Anislag, Dalaga, Albay. Oh, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Most especially kay Ate Gina and company. Salamat po sa pagtutok. And Don, say hi din kay Ramil lang Ilawod East, Legazpi City. Hello, hello po dyan sa inyo, ha? Magandang gabi. And also, magandang gabi din, ha? Dyan man po sa may Murok-Murokan, Santo, Rapu-Rapu, Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo. Say hello sa Paday at Balonso family, ha? Thank you for tuning in. Also to Mama Josie at kay Princess Ariane at kay Ella. Oh, hello po dyan sa inyo, ha? Mga solid ko, okay po natin dyan sa may Murok-Burokan, Rapu-Rapu, Albay, ang Paday at Balonso family. Kamba, say hi din sa Flora at Rodriguez family. Dyan yan sa may Sagpon, Dalaga, Albay. Queenies, sino ako mong sunilo kaya din? Thanks, Queenies. Again, say hello po, ha? Sa Flora at Rodriguez family, dyan po yan, Sagpon, Dalaga, Albay. Saan nga magkulit ng inyong mga sets of greetings sa Giraray sa... Saan nyo lang? At 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page, it's Don Emilio Nario. Or pwede pa rin sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: Honey, alay na kitang mag-ilusyon. Di mo pa ako tigpapamidbid sa mga magurang mo.
1: Si Honey man, nagtampo na naman. O aba, marinangani, ta mauli kita. Pagdibid ka kay mama ka si papa.
2: Pag-abot sa arong.
1: Pa.
3: Anito, ano yan? Oro ilusyon mo? Balaw maguro ilusyon dyan, taday ka makatanggap sa kuya Kimana.
1: Day man po pa, si Pipay, maagad po na kitang lad.
4: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
5: Lotus Blue Cafe is now open to serve you. Try their best sellers, rib-eye steak, roasted chicken and special herbs and spices, and

0: Saan may Jollfood?
1: Hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
3: Generica Drugstore!
2: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
3: Generica Drugstore!
2: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1?
3: Generica Drugstore!
2: Tamang iyong narinig!
4: Over 700 branches nationwide!
2: Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra, at Mark Choco 9-in-1 Plus 1.
5: Kaya mga kasangga, bili na!
2: Tikman ang sarap ng natural
5: at damhin ang ginhawa
2: kasama ang Generica Drug

late night friend ba ka mo? Music natin, love songs na walang patin. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At feels

98.7.1 KFM. Gusto ko, okay ka. It's 19 minutes. Magkaagi po ang 9 kaya pagkabagi. Welcome na po sa Kuyang Turn and Final Hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Mga tugtugang OPM and final love songs. Kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nario. May hinahanap ako eh, ba't nawala na naman? Yeah, say hello! Diyan pala sa may Kimantong Daragalbay. Yeah, say hello to Kuya Junie. At sa mga sulit ka, okay natin dyan sa may Testor and Kapihan. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Hope you're enjoying the night. Ha? Sa mga kwentuhan nyo dyan. Especially sa mga tricycle drivers, jeep drivers. At kay Kuya Junie. Again, say hello po. Ha? Sa mga sulit ka, okay po natin dyan sa may Testor and Kapihan ng Kimantong Daraga Albay. And also sabi dito, yeah, say hello to Maria Victoria Barcelona. You want to request the song Greatest Love of All? Try po natin, ha? And again to Gerard Paul Bado Andes. At sa mga solid ko, okay po natin dyan sa may Taguntong, Barangay Taysan, Legazpi City, sa Bado at Andes family. Thank you, ha? Mr. Nice Guy, ha? Salamat po sa always pagtutok. And also say hi din diyan man po sa Buyuan, Legazpi City. Always tuning in. Yes, hello sa Ayala family. At sa mga solid ka, okay po natin diyan sa Buyuan, Legazpi City. Hali po yan kay Tano. And meron po ba? Send naman po ulit ng inyong mga sets of greetings for the third and the final hour. Send naman po yan, Giraray, at 0931-1067672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page, it's Don Emilio Nario. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko

97.1 OKFM. Gusto ko. Okay ka. It's 19 minutes before hitting 10 in the evening. Here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Yes, hello and happy Sabado night. Mga solid ka, okay po natin dyan sa may San Joaquin, Legazpi City. Say hello sa Blanca Flor family. At sa mga solid ka, okay po natin dyan sa may Joaquin, Babloys, Tapsi, at Papaitan. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Ha? Uy, 24/7 silang nakatutok. Maraming salamat ha? Sa Blanca Flor family at sa mga solid ka, okay natin dyan sa may Babloys, Tapsi, and Papaitan ng San Joaquin, Legazpi City. And also, say hello din sa mga solid kaukin natin dyan sa Bacacay, Albay. Yes, say hello to Salve Bilardo at sa Bilardo family. Ah. Halik po yan kay Dieter. Salamat, Dieter. And dyan din sa may saan to? Buyuan, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Sa Gisalba family. At sa duwa kong aki na si Janrick and Ridge. At kay Rita Aringo sa Sapuyang Agong. Mali po yan kay Jeff. And also sa Mirabel at Obiala family ng P7 Banyag Daraga Albay. Yes, hello to Warren and Daday. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Thank you po for always tuning in. Gusto ko, okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Pade, boyongong ka na naman pade. Bultok!
1: Pade, ikaw ang boyong pade.
0: Ako? Boyong? Ika ang boyong. Arong ko ini pade. Arong ko ini.
1: Aday pade sala. Arong ko ini pade.
0: Arong ko ini.
1: Ata bay arong ko ini pade.
0: Ato dun takana sa indo pade. Arong ko ini.
1: Dala pade tago na uni na. Ato dun takana sa luwas pade.
0: Arong ko baya ini pade. Ilungon mo. O yan o. O yan o. O yan so agom ko. O yan o. Agom ko yan pade. Arong ko ini pade. O yan so agom ko. Agom. Agom. Mare agom. Agom.
2: Hoy! Pamandudo ka mo dyan na mag-ama. Parehas ka mong boyong. Kumaturog na kamo.
3: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: Sarong Aldaw, Sidigo, nagsakay sa bus as in nahiling niya ang sa iyang amigong nagtitinda si Piping.
1: Aling Piping!
2: Ah!
1: O na tatagaro badripong ka?
2: O ni kayang bus na ini o pading nigaw? Di ako tigtugutan magtinda sa laog? Oto nga niya o, nagtitinda ki biskuit, nagtindang balot, nagtitindang mineral water. Tapos ako, di pwede.
1: Spading Piping garo luaw-luaw.
2: O nga taman.
1: Di ka man talaga papala o bundig di sa basta magtinda ka. Ilang awa doon tinda mo, katre.
2: Bayo one take one pangalay. Eh?

0: Padi, sobra na talaga ang taba ni misis ko. Ano daw ang maray ka ni?
1: Aw, padi, sabihan mo si misis mo mag-horseback riding.
2: Pakalipas kiduwang bulan.
1: O padi, kamusta man ang resulta kang horseback riding ni misis mo?
0: Uto baga padi, bawas ki 40 kilo su kabayo.
3: The hits for Legazpi City. Okay, FM.
4: Gusto ko.

0: Rebebeng!
1: Ah!
0: Iban ay daw ako?
1: Masaya na naman kita.
0: Mabakal ako kay pamplaster digli sa bitis ko, ta pinuloy ka't ako kasubanggay.
1: Pinuloy ka't ka kasubanggay? Nga taman.
0: May liga baga? Kaintra baga ako sa liga?
1: Usa ka, nga ta ka mapupulikaton, bangko ka baga?
0: Iyon na nga ni, sisa ba na de pulikaton ka to? Bangko na sa nangani, wala pa kitukawan.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at Pistang Pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
3: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Olbes Street, corner Fernando Avenue the 3rd, Doña Maria Subdivision, Tagas, Dargalbay.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable ang pads.
7: Buti na lang, nandyan ang Frida sanitary napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida sanitary napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida sanitary napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
8: Kmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo
9: Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
10: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
11: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: Sir, natatamay lipstick ang kwelyo kang polo mo. Ha? Natataygwa kang lipstick digdi sa polo mo. Nambababae ka? Ha? Nambababae ka, sir?
1: Ha? Anong pigsasabi mo, Josephine? Lipstick iyan ni madamo? Natatadagit ka sa kuya. Nagsiselos ka? Nata ka man nagsiselos, ikatabang mi ka. Ika ang paralaba mi.
0: Iyon na nga ni sir. Paralaba mo lang ako. Pero kung malabing-labing mangkuta ka mo, sir, ni madam, dahil man ito pagpalaga ng lipstick sa kwelyo, mapagalon magkuro kuso.
2: Hi!
3: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
3: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
2: Oh.
3: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
6: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sarong aldaw si Susan, nagkumpisal sa sarong padi.
1: Father, makumpisal ako. Nagkapot kaya ako kay bagay na dapat day kumankaptan. Piniritma lang po ako.
2: Okay, pinapatawad ka na kang mahal na Diyos. Maridigdi, asin buo-buantan sa imong kamot ning holy water. A few moments later.
1: Mading Josephine, nagkumpisal ako kay Father. Nagkapot kaya ako kibagay na dapat day kumankaputan.
2: Oh, anong ginibo sa imo ni Father?
1: Uto baga, tigbuo-buan akong holy water sa kamot.
2: Nagkapot ka kibagay na dapat na day mo kaputan. Binuo-buan so kamot mo ning holy water. So ano sako? Malimog-mog ako.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang pangis ng layon.
8: Gerald Anderson, Easy Milk,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of EBTK.
11: Ngayon, extra strong beer.
12: Ilabas mo ang pangis ng Pinoy.
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
15: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
16: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hello, ma'am. Ano pangalan mo? Okay, ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
2: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So, kung daw akong beses nga lang kumukha pa ice pa.
1: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate.
3: Ang means sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang means Wellness Center, Piduran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Sarong Aldaw, naghilingan si Digo Asin Piping makalipas ang haloy na panahon.
1: Nampading Digo, ika na iyan? Isos, long time no see. Masarigong ka na baga? Ano sekreto mo ta masarigong ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.
3: A few months later.
1: Nampading Digo, ika na iyan? Garur na ta, nangangayagat ka. Maningwangon ka na baga? Ano nangyari sa imo ta maniwangon ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.

0: nakikinig, ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
0: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
3: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: Nataro kayo niyang grades mo, harap babaon.
1: Ay, sorry na nai, sorry.
0: Anong sorry? Sayang ba lang kang pagpaklase ko sa endo ni kuya mong Lebron? Ubus na itong gagabos para riho ka mo, anas. Pero pag abot sa basketball lang kitibay nyo, bayo pa ka mo nag-MVP. Tapos siyempre. Pag sa skwela, kulilat ka mo, o anong na tayo?
1: Nay, sa basketball kaya, may pig-apod na teamwork.
0: Teamwork?
1: Oo, teamwork.
0: Klase ka?
1: Sa exam, difícil ang teamwork.
0: Teamwork ang pandok mailinusnos ko yan. Dumigdigal at apura na si Manny mong Lebron. Polos ka mumula, daing pag-asa.
2: 97.1 OKFM. OKFM time. 727.
3: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop, located at Barangay Bitano, Legazpi City, and
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: Ilong Ranger?
7: Sa hiling mo, ano-an?
6: Sip-on o bakong sip-on?
7: Bako yan.
8: Daiman ini matagos.
7: Ang hatching sa kanukno, inot na sinyalis anin sip-on.
8: Sip-on dagos?
7: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-EOSF C+ 40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos mag-EOSF C+ 40 with zinc.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozeb C+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Noong pali, natatagaro problemado ka?
13: Supik bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni pali.
14: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
13: Ano man ang 8SAC?
14: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
13: Aw iyo, mapa-itsak ako pa din.
15: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
16: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano ba sekreto?
17: Wala pare.
16: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
17: Dapat tamang oras ng pagkain.
16: Tamang oras ng pagtulog.
17: At tamang oras magpapawis.
16: Para healthy tayo lagi.
17: Gaya ngayon.
16: Tamang oras na para...
17: Oras na para ano pare?
16: Para mag-coffee break pare.
17: Mahirap namang puro na lang trabaho.
16: Kailangan lagi may katuwang tayo.
17: O ito,
16: share tayo.
17: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
16: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
17: Baka talaga pare ko.
16: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
17: Marie Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
16: Ang sarap ng natural.
17: Available
16: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
6: Ilong Ranger?
7: Sa hiling mo, ano-an?
6: Sip-on o bakong sip-on?
8: Bako yan. Daiman ini matagos.
7: Ang hatching sa kanukno, inot na sinyalis anin sip-on.
8: Sip-on dagos?
7: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-EOSF C+ 40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos mag-EOSF C+ 40 with zinc.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozeb C+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Ang kulog kan payo, dai na pinapahaloy. Digdi na kita sa matibay magparahay. Biogesic, malalauman. Kaya ining brand ning bulong sa kulog payo, most trusted ning milyong-milyong Pilipino. Tibay magparahay. Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas technique.
20: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng tatlong buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
21: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulit.
23: Ring, ring, go away!
24: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
25: Cough, cough, wet away!
26: Yay!
24: Pambatang Lagundi, Plemix!
27: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
29: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamrot o hagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
30: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
31: Tuhod, siko, baywang.
32: Aray!
31: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
32: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yeah!

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP call center for health development.
4: Ayan sa'yo niya. Bakit kaya?
5: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: Gamit right with ang binibili mo.
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press.